sobolu wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u samazi pa ga jo du go holen den da ti tene pete ge sobolu wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ka galo la ra ga jo ba rang ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo yoni nisu.